0: Bachi abashoferi bakari byandeke mulu kaenda abantu isiwa bukanywa obakari sekutse ukanywa oko hidesa usana abantu bakahero monzera tukame omukulu wa polisi ono nkwalebwa
1: ya defatiki se son konye
2: ari nguruba ni bires kabele ya tazama nguma ya bretra betra sifunga minyoho ire na ndi ya bretra era umulushi habere bia abando baka hola na bande abaka hutala abande nubishomu vati umulupitali haba sofere baka lava omonzira no bakabi babere ya lakaturu katuru ni chumachiko baka rekele sedeli ya bakabi umula ye onanga ha abaka ye naishu ngurubani erobra nchomulu baka lava omonzira no mba mia na mongo kumukabe muna mula vaba ndo
1: vangi
2: nibia na bebe sando bakabi ya eva nemo na rudibu wa mba vandu wa kimbi ya vanya
1: kana
2: nenga chika kalakala kunye zirani ngenge okwe chiba tolere ibali vya ndakio umulu baka gendaya wana chende chitsevu abandi baka na gendaya iba natra miri na chona chichikana reka evesedave nji evya
1: paske livre sovola separmiye lukoze usi
0: na emeveri abandu wabereba anu ili umochenge chaba hori chilupitari lukulu ulu na karunguta waka rendera abia andavikuwa ubihike erishende meveri ya abandu kamana banu na bari hautala abatranu na ubanu mbisha anu humibati uko mana unkuna wabari hautala chita chita usana ni chisida chira koreka okulushi olwe rompi okochi sokero obwe aswa evi na karungutu konziri lubute mbo eria inabeni mgrupu mevuri chumutiri tuare iye inabeni tuno mlumunu na shungulu shiku wetu.
3: Ahawa munawi.
0: Na o kongendwe limbere umburgumestre o mkulu ulampo o wekasindri o wabere minyua na chua chekongi mkasia nkoko ikendi vya komine ina mabese ngekua omochiro chamuriolo iyo bambale mua niria Gilbert ina mabi hambacho umwe sobe na kasindri muwa kamu karisa ya hano kamu kulu bulabonga bana buno no musu buka ukuyo baraka sau omuchiro echa muriolo embere shwabika mano murinari omukafunari iyo sibabwira Bartelemi omubya swanka binebi amachinga oshi mwa sondoribwa no kisaka lebera Eric muhani okafunari ngabiro e na chibu echa yulu okalibaya emyasi iyo busondori omubya swanka binebi ngabiro na ngabiro e na chibu echa yulu na omusinya chikuwe yobwa mbale nyime nyo chikuwe yobwa mbale nyime Gilbert burgomestre muhyaka okomine ena kasenda chikonene abikala ningambe iba muhamba buke wakuboko na bakulubosi abakindi mwadiche ku mibiri kubya obuholo bwingire nengo la kulona ilangereke nirinywa nandeke ilangereke obesobi na kasinda chikonene bakande kandanga busana kacheri ulwamu ikomine ngambe iya nakanga ni biumwe biwene omwacho cha mungrasia bwambale nyime burgomestre wa kasende iyono
4: kitu ya kwanza mnajua lazima komine ikuwe na security
5: echendo cha kwanza ngambe bulambo wa kasende wa biamo buholo ngambe abakuluko mingashi yosi iba kolera haoma na bikalani okubya itubushi tuhimba buholo we kasende omwati wakabere ne lebya angula kolano ngakila ngereke no yoyiti kasindi yi sose imi e hali e yi ambire ndeke umati waka satu jeri nywa nandeke rikala mombo ndeka kwa mana nebio tuki kandangamo gambe vya koreka
4: ujamaa ndio le vivre ensemble tutatumika pamoja
0: okolwanda luku kisaka lobera Eric mwani waka furnari uri mana omuri nariku umuchiru cha muriolo omuyo sime na kasindi asikwenene bwambale Gilbert no musu buka wuko yo baraka sau wa korera haoma na vai kase basika ya mitu ndakiri usia cho kongo demokrasia kubia iwe usia basula ndakendeke omukomi nenye haka ei na kasindi yo wakibia baka sondoria o kuri na ili abakulu abachihu wa buchisekedi na bo general major Evariste Somu kwa mana nebio tula kumakumu uchiru cha muriolo omuyo sime na kasindi na okwibuwa ehange hange yabiri langirika omumirongo minji huko mana nko minyeto yabiri wika itua chita chitia aba kari baya minyeto umusekteri norunzori umutiri tuwane na beni vachikonene ngambe minyeto wali baya kusibusibu siwe waka ikishiria irita bandu obusisi wabuto manza isi uri waba horikirira aba wakari nkana nkoni babandi huko mana na zangura kwa bi Kingston imu waka uwa nkukuwa nene minyeto babiri bayramu handa eribia wakita abandu kuteri kisiria abakulu.